Wendingum lungu. Gikuluma kangane kuba ndingum lungu. Wendingum lungu. Andikwazi ukujayiva kuba ndingum lungu. Ndingum lungu.